0: yela mogana matsana mwana ka dumela o phetse
1: ke phetse nda
0: ba mwana ka o mosesane mwana ka wa fuka
1: eh anda
0: o sa boi o sa mfana ka go tshe
1: ere ke bana mele ke ba itse ka ofela tjati what's even tjati.